subafe kasi beni zoma koto manyege de bole tuyela. Miao. Musukuru bata beni boko do masoro bosete. Miao miao. Moka blawara bata mama.